Yan po, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Thank you kay Esperanza who sent me that link. And welcome to Australia, Esperanza. At na-mention mo sa akin, nag-message ka sa akin na narinig mo yung... Thank you so much. And so you only been here less than a year. So, ikaw pala yung pinadalhan ko ng I remember yung sinulog you asked me yung mga address ng saan ang mga sinulog. Okay, so thank you for following me at I try my best na alam kong ginag-request mo to actually last month lang and ginano mo request to. So sorry talaga. At But please keep on sending me sa mga links na mga kanta na gusto mong ipatugtog natin. At alam kong na homesick ka now and then, pero yun lang masabi ko. But nice, good na sa St. Francis, maroon mga Pinoy na Pinoy Filipino masked on. Okay, so I will send you nakapunta na ka pala. Okay, thank you so much Esperanza. Okay, mga higala, the time is 16 past 10. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM ZZZ, Radyo Pilipino, ang ating programang Buhay Pinoy, Buhay Abroad. Mag-ano muna tayo ng news, mga higala. Iran, nagbantang harangin energy exports sa gitnang silangan. Nagbantang Iran na palalawakin nito ang pagharang sa mga pangunahing rutang dinaraanan ng mga energy exports sa gitnang silangan matapos muling ipatupad ng Estados Unidos ang naval blockade sa mga pantalan. Nito ay magsagawa ng panibagong serye ng pag-atake malapit sa Strait of Hormuz. Samantala, sinabi ng US military na nagsagawa ito ng 7 oras na airstrike sa paligid ng Strait of Hormuz at sa mga baybaying bahagi ng Iran. Inakusahan din ng Estados Unidos ang Iran na responsable sa pag-atake sa 7 commercial ships noong nakaraang linggo na ikinamatay at ikinasugat ng ilang tripulante. US, kinundi na hampas ulo ng CCG sa Philippine Navy sa West Philippine Sea. Mariing kinundi na ng Amerika ang aksyon ng China na inilarawan nito bilang mapanganib at agresibo. Matapos nahatawin ng baton sa ulo ng isang personnel ng China Coast Guard, ang isang Philippine Navy personnel sa isang konfrontasyon sa pinag-aagawang Ayungin Shoal, Kamakalawa. Ang mga pahayag ay inilabas ng Estados Unidos kasabay ng pagbisita ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Maynila. Si Rubio ay dumating sa bansa nitong Martes upang dumalo sa pulong ng mga foreign ministers sa Associations of Southeast Asian Nation. Bago umalis, sinabi ni Rubio na bukas siya sa posibilidad na magkaroon ng isang sideline meeting sa top diplomat ng China na si Wang Yi. Mayorya ng Pinoy walang tiwala sa China. Nasa 64% ng mga Pilipino ang walang tiwala sa China batay sa second quarter tugon ng masa survey ng Okta Research. Mas mataas kaysa 55% noong Marso 2026 sa naturang bilang 37% ang nagsabing medyo hindi. Dapat magtiwala. Ang 27 lubos na hindi, 14% ang may tiwala, habang 21% ang undecided. Isinagawa ang survey kasabay ng ika-10 anibersaryo ng 2016 Permanent Court of Arbitration ruling sa West Philippine Sea. Ayon sa Okta, bumaba ng bahagya ang trust sa China sa 14% at patuloy na lumiit ang bilang ng undecided. Indikasyon, mas dumarami ang nagkakaroon ng matibay na pananaw ng kawalan ng tiwala.
Singtel Group palalawakin negosyo sa PH. Mas marami high-value jobs ang inasahang malilikha sa Pilipinas. Bahabang patuloy na pinalalawak ng Singtel Group ang mga investment nito sa Artificial Intelligence, Cloud, Cloud Technology at Data Centers. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., makatutulong ang pagpapalawak ng Singtel sa AI, Cloud Technologies at Data Center Infrastructure para mapalakas ang digital infrastructure ng bansa at makapagbigay ng mas maraming dekalidad ng trabaho. Consumer Group na nanawagan ng kadyat na aksyon versus paglaganap ng mga peking produktong online. Kinondina ng malayang consumer ang patuloy na bentahan ng mga peke, delikado at illegal na produkto sa malalaking e-commerce platform tulad ng Shopee, Lazada at TikTok Shop. Batay sa datos, nakapagpatanggal ang Lazada ng 85.5% ng counterfeit listing mula Hunyo 2024, Mayo 2025, habang 93.6% naman ang naitala ng Shopee sa kaparehong panahon. Samantala, sinabi ng TikTok Shop na naharang nito ang mahigit 70 milyong peke o hindi ligtas na produkto sa buong mundo at tinanggihan ang 1.4 milyong aplikasyon ng mga seller sa unang kalahati ng 2025. So yan po ang ating balita. Thank you to Mr. Jeng Sosa who prefer our weekly news. At ang source po ay sa abante.com at ako po si Liz Honey ang naghatid sa inyo ng balita. At talking about balita, let's of course, kailangan nating malaman ang Melbourne weather. Today po, the high of 16, low of 8. July 29, high of 12, low of 7, 1% lang po ang ulan. But Thursday, 33% ang chance of raining at the high of 13, low of 5. Malamig yan. At Friday, 12, high of 12, low of 4. At 25% po ang ulan. Pero mas uulan sa Thursday, mga higala. So Saturday, high of 15 and Sunday, high of 16. So yan po ang ating balita. Okay, balik naman tayo sa ating kaninang pinag-usapan na ASAV Live in Sydney. So parang special recap lang po. Okay, so kababayan, unang-una sa ating balita para sa buhay abroad, dumadagundong pa rin ang kwentuhan tungkol sa katapos lang na ASAV, which is so true. Kasi as I mentioned to you before, some people that I chit-chat sa messenger, maganda talaga ang feedback, okay? So katapos lang na ASAV, Australia 2026 sa Sydney, okay? Kinalap ito sa TikTok Entertainment Center, dating kilalang ICC Sydney Theatre sa Darling Harbour. At talagang pinatunayan ng ating Phil Aussie community na iba magmahal at sumuporta ang Pinoy. Dalawang magkaibang spectacular show sa isang araw. Mula sa afternoon, spectacular hanggang sa evening, extravaganza at punong-puno ng sigla ng ang buong venue. Higit sa 30 kapamilya stars at OPM icons ang nag-perform live. Nakakatira ang saya. Oh, well, totoo talaga. Nakita ko sa nag-live for those people who shared the show by nag-live po kayo. That was really good and I really enjoyed that. So salamat. So at puno-punong siglang ang buong venue. So okay, so hanggit sa 30 ang mga kapamilya stars at OPM icons ang nag-perform live.
At ang nakakatira, ang saya nang makita natin ang world-class performances, ang ating powerhouse vocalists at mga paboritong love teams. Kasama rin natin ang kasama rin natin sa pagtatanghal ang ating mga local Pinoy pride performers mula rito sa Australia. So ang ganda tingnan ng makakita ng libo-libong kababayan na sama-samang kumakanta ng OPM classic, sabi ng mga marami sa ating mga nakapanood, para na rin kaming umuwi ng Pilipinas kahit ilang oras lang. So that was really nice. Good feeling talaga. Saludo rin tayo sa Philippine Community Council of New South Wales, PCC and NSW, at sa lahat ng organizers na naging katuwang upang magiging maayos at matagumpay at makasaysayang ng pagtitipong ito. At kayo ba mga kabayan sa Melbourne, umakyat ba kayo ng Sydney para manood? Alam kong yes talaga. At baka naman nakipag-watch party kayo na online. Mag-iwan ninyo kayong mga mensahe sa ating text o official media page. So for those people who just watch sa online ba or sa yung nag-live, kung gusto niyo give some comments, you can do so, o pwede naman kayo mag-message sa akin, okay? And so yun, ang ganda talaga. At actually I had 2 tickets, ginaoperan ako ng tickets. Actually the rest of mga producers binibigyan ng mga tickets. At unfortunately hindi ako nakapunta due to family. Kasi yung family ko kasi pumunta sa most of the family, yung mga anak ko, they went to sa Queensland kasi for important event. At ayaw kong maiwan din ang mami ko. So it's one of those things that you have to make you have to prioritize, so family first. Okay? Pero I really thank na sa kay Raymond who offered us the ticket. So thank you so much. At alam ko naman binibigay ko yung ticket at alam kong natuwa talaga, na enjoy talaga yung pumunta who used my ticket. So I'm so happy naman. Okay mga higala, magano muna tayo ng isang kanta. Actually this one nag-send sa akin ng link, Best of OPM Tagalog Down Love Songs by 80s, 90s. So, ito po, anuhin ko para sa inyo kasi na-miss na talaga niya ang Pilipinas at ang mga kanta. Okay, there you are guys.

Okay, guys, that was Bini Pantropico at there's a rumor. Actually, in the rumor, they're coming to Australia. So it's another groups that you have to watch out for. Okay, at ano naman dito? Okay, mayroong nagano sa akin. Okay, anyway, balik tayo dito sa balik tayo dito sa ating ano, sa ating Buhay Pinoy Buhay Abroad dito sa Triple Z 92.3 FM. Dumakonek naman tayo sa pinakahuling balita mula sa Pilipinas, kasalukuyang nakatutok ang buong bansa sa Senate, di ba? Sa Senate na kasalukuyang umuupo bilang impeachment court para sa trial ni Vice President Sara Duterte. Kamakailan lamang inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng House Prosecution Team na maglabas ng subpoena para sa tax bank records ng Vice Presidente at ng kanyang kabiyak. Layunin nitong siyasatin ang mga aligasyon ukol sa umano'y unexplained wealth. Nagpalabas din ng pahayag ang Malacanang sa pamamagitan ng Nipalas President Press Officer Claire Castro na may buong legal na mandato at awtoridad ang Senado bilang impeachment court na humingi at suriin ang mga kinakailangang dokumento para sa batas at maayos na proseso ng batas. Atin pong patuloy na subaybayan ang mahalagang pag-unlad na ito sa ating pamahalaan habang nanawagan ang ating komunidad. Patuloy na transparency, justisya at kapayapaan sa ating inang bayan. So yan po ang ano, I'll just give you guys an update. At ito naman, just trying to ano sa inyo na actually mayroong ano dito. So ano, okay, ito po si Ira, dating po sa 28th of August, okay, which is the kapatid of kapatid ni Charlotte from Sweet Notes. It's a Jaya medley, guys.

Yan, mahigala si Ira, kapatid ni Charlotte from Sweet Notes at Ira Covers ang buong banda. Dadating po dito sa Australia. Actually, pupunta po sila sa New Zealand and then Australia. Okay, so sa Melbourne, gaganapin sa on the 28th of August, which is next month na. Okay, next month na. So, suportahin naman natin ang ating mga lokal na mga lokal sa Pilipinas na mga artist. Okay, so ano talaga, ano naman ako sa kanila? Oh, I'm just trying to ano dito. Balik tayo dito sa ating ano, sa ating gina-prepared ko para sa inyo. So ito naman sa Philippine Sports Roundup. Okay. Ito po ay mula sa politika, dumako naman tayo sa nakatutuwang balita. Sa larangan ng palakasan, ito ang ating sports balita. Okay. Unang-una, ipinagmamalaki ng bansa ang ating rising tennis superstar na si Alex Ayala, 'di ba? Kasama ng ating Philippine Women's National Football Team, Pilipinas, sa nakaraang State of the Nation address, kinilala ang kanilang husay at sakripisyo na nagbigay ng panibagong karangalan sa Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Samantala naman, sa volleyball naman, naghari ang UST Golden Tigresses matapos nilang makuha ang kampiyonato sa 2026 sa Shakey's Collegiate National Invitations laban sa CSB Lady Blazers. At sa basketball naman, sa PBA Season 50 Governors Cup, nagpakita ng matinding laban ang Rain or Shine E-Painters matapos nilang talunin ang Barangay Ginebra sa score na 110-99. So talagang mananatiling buhay ang puso ng Pinoy sa larangan ng sports. So yan po ang ating ano, sa a total just share that with you guys sa mga entertainment ano no, entertainment and section. At okay, meron pa tayong okay, mag-anon muna tayong isang kanta. At ito po ay si Isla Santos, which is due to come to Australia next year po. Okay, ito po ay Iniibig Kita at paglalaban ko. Okay.

Okay po, sa ano, hindi ko na mention po. Sa ano, sa September 26 pala, sa ano, sa marong nag-message sa akin, 'di ba, marong maskulado ka lang daw next year. Next month, hindi po. September 26 po ang maskulados at October 24 darating po si Andrew E.